An balima lamɛnnikɛlaw, aw ye foli sɔrɔ ka bɔ Siratal Musaki mɔgɔw fɛ n'o bɛ wele fana ko Julakan Teatri Jɛnkulu JTJ. Aw bɛna daminɛ ka jɛmukan minnu lamɛn bi, o bɛ wele ko Kitabu ka ɲɛnajɛkan. Anw ni minnu ye o jɛmukanw labɛn ɲɔgɔn fɛ, o ye The Bible in Living Sound mɔgɔw ye. O ta baara ɲɛsinnen bɛ kibaru duman fɔ le ma, ka Tawarati ni Zaburu ni Injili kumaw ta k'aw kɛ teatiri ye walasa bɛɛ ye se ka faamuyali sɔrɔ a la. Ni jɛmukanw bɛ daminɛ Genèse kitabu la ka taga bila Kɛwalew kitabu la. Ni wagati la aw bɛna minw lamɛn o filɛ: Sitani ka bininko, a fɔlɔ; Sitani ka bininko, a filanan; Diɲɛ daminɛ, a fɔlɔ.

0: nka Lucifer ka yɛrɛ bonya ni a ka keleya daminɛna ani a y'a daminɛ k'a fɔ mɛlɛkɛ tɔw ye ko jo bɛ ale fɛ.
1: Aw bɛɛ nana, o diyara n ye. Ka tuguni n b'a fɛ ka min fɔ, o nafa ka bon kosɛbɛ. An bɛɛ b'a dɔn ko Ala ye an dan walasa an ka dafa. A ye hakili ni sago d'an ma walasa an yɛrɛw ka latigɛli kɛ. An bɛɛ kelen-kelen cɛ ka ɲi. An hakili ka di, an bɛ Ala nɔrɔ jira. Ala ko nafa b'a ka sariyaw la an ka hɛrɛ kama. Nka n'a ye an dafalen dan, mun nafa b'a la o sariyaw k'an ɲɛminɛ? An sago min dara Ala fɛ, yala o tɛ ɲumanya ni tilennenya ye wa?
2: Lucifer, i jɔ dɔɔni. Ala ka sariya t'an sago kama.
3: Mun na Ala ka sariya bɛ e tɔɔrɔ, Lucifer? K'a to a ka sariya la, o ye ɲagali ni nisɔndiya ye.
4: Nka Lucifer ye kuma ɲuman dɔ fɔ, an ka ɲi an kelen na. Mun na Ala ko wajibi don an ka tugu a ka sariyaw la?
1: Yala aw tɛ miiri ko tilenbaliya dɔɔni bɛ Ala la wa?
0: Lucifer taara ɲɛ ka siga ni nisɔngoya wuli mɛlɛkɛw cɛma sankolo la. O kɛlen, mɛlɛkɛ wɛrɛw y'a daminɛ ka Ala ɲininka. Ala tɛ murutili fɛ, a ye murutilikɛlaw kɛlɛ.

0: Lusiferi, muna ibe ka ni kuma ufo ne kama. Muna i sona i yere ka yere bunya ka barake anchema. Iba donko ne bi kanu.
1: Ika saria ka gwene. Nye chita la mwa fe min dafalendo.
0: Ha, tiendo, i dafalendara. I selen tume dafalia dana, hakritia ni chenyala. I taramantuko dafalentundo, ka bini i dadona, sani tlembalia ka ye ila. Lusiferi, ibe ka jalakili kuma mifone kama, o benete. Ibe ka sramita, o tende ka sraye. Nga halibi, wakati ibe ibolo ka hakili nyuma soroka yelema. Nena yafa ima ni iba fe. Iba fe ka koseki ka nimisawa.
1: Aywo, lala chembe efe. Nga, ay, ay, nete na ikasrata. Neka sraka inkosebe, okafisa eta ede. Ani meleke chamambe ye minu sona neka kumama. Nena yelenka tasangolula kaneta masa silansi alaka dolo sanfe. Nena nesigi saeli yanfanfe kuluka mbato fe unsigirola. Nena yelen sankaba sanfe kake iku koro talemba. Newa fe mbo beka koloneye anika ne batu. Fe unfe mimba ato kake neni neka meleke una uparake. Neni o kakan.

0: Sitanɛ murutila Ala ma. Hɛra tiɲɛna alijinɛ kɔnɔ. Mankanba wulila. Hali bi Ala bɛ kuma sitanɛ fɛ, nka o ma ɲɛ.
1: Lusifɛri, munna i bɛ ka nin kumaw fɔ ne kama? Munna i sɔnna i yɛrɛ ka yɛrɛbonya ka baara kɛ an cɛ ma? I b'a dɔn ko ne b'i kanu, nka hali bi waati bɛ i bolo ka hakiliɲuman sɔrɔ ka yɛlɛma. Ne na yafa i ma n'i b'a fɛ. I b'a fɛ ka kɔsegin ka nimisa wa?
2: Ayi, ne tɛna i ka sira ta. Ne b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kolo ne ye ani ka ne bato. Fɛn o fɛn min b'a to o ka kɛ, ne ni ne ka mɛlɛkɛw na o baara kɛ. Ne ni o ka kan.
0: O tuma la, kɛlɛ kɛra sankolo la. Misɛli ni a ka mɛlɛkɛw ye dragon kɛlɛ. Dragon fana ni a ka mɛlɛkɛw ye kɛlɛ kɛ. Nka u ma se sɔrɔ. U ma yɔrɔ sɔrɔ sankolo la tuguni. O dragon kumaba, Sakɔrɔ, min tɔgɔ ko Sedonba ni Sitanɛ, o min bɛ dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ lafili, u ni a ka mɛlɛkɛw kurunna dugukolo kan ɲɔgɔn fɛ. O tuma la, hɛra kɛra sankolo la. Nka mɛlɛkɛ si ma ɲagali u ka se sɔrɔli ko la. Nin tɔɔrɔ tuma deli ka kɛ sankolo la. Nin ko ye mɛlɛkɛw dusu tɔɔrɔ ani ka u hakili ɲagami.
3: Lusifɛr taara mankan banna. Nka mɛlɛkɛ caman tɛ yen fana.
4: Sitanɛ sera ka nin kɛ cogo di?
1: Gundo don, ka tuguni ne tɛ se ka nɛgɛ kojugu si nɔfɛ. Ani ne tɛ mɔgɔ si nɛgɛ kojugu nɔfɛ. Sitanɛ ka yɛrɛ bonya de y'a sama. O de nana ni kojugu ye a kɔnɔ k'a lafili.
4: Nga yala ɲagali na kɛ sankolo la tuguni wa?
1: Ne y'i ka tɔɔrɔ ye. A bɛ i n'a fɔ ko yɔrɔ lankolo don. Tiɲɛ tɛ wa? Nga na, fɛn caman bɛ yen an na kuma minnu kan ni yɛlɛmali ko la.
5: Lusifɛr gɛnna ka bɔ sankolo la, nga a na gɛrɛ mɔgɔw la dugukolo kan. A tɛna murutili dan a kelen ma. A bɛna lajɛ ka dugukolo bɛɛ sama a nɔfɛ.
1: Misɛl, o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye. Sitanɛ bɛna a ka baga fɛnzɛ mɔgɔw kan minnu bɛ gɛrɛ a la. A b'a dɔn ko ne fanga ka bon ni a ta ye. Nka fɛn min y'a to a murutila, o b'a kɔnɔ hali bi. A bɛna lajɛ ka mɔgɔw bɛɛ nɛgɛ walasa o ka tugu ale nɔfɛ. Kɛlɛba b'a ɲɛ. Sitanɛ bɛna ne tɔgɔ tiɲɛ. A bɛna aw bɛɛ namara. A laban na mɔgɔw na bi. Awɔ, kɛlɛba b'a ɲɛ dɛ.
3: Yala e tɛ se ka cogo kɛ min b'a to mɔgɔw tɛ tugu Sitanɛ la wa? Yala e tɛ se ka cogo kɛ min b'a to o bɛ tugu i ka sira la wa?
1: N bɛ se, nka ne ma aw si da o cogo la, ani adamadenw fana ma kan ka kɛ o cogo la. Ne ye ɲɛnatɔmɔli ni sago di aw bɛɛ ma. Ne sago tɛ aw ka Sitanɛ ka sira ɲɛnatɔmɔlen taama. Ni ne le tun bɛ ɲɛnatɔmɔli kɛ aw ye, o ɲɛnatɔmɔli tun tɛna kɛ nin sira ye. Nka ne ye hɔrɔnya di bɛɛ ma, o ka tugu ne la wala o ka muruti. Ne t'a fɛ ka adamadenw wajibiya k'o ka tugu ne la. Ne b'a fɛ o ka tugu ne la ka tugu o bɛ ne kanu.
4: Hali n'o murutiliw bɛ Lusifɛ ka tiɲɛni ɲɔgɔn kɛ wa?
1: O tiɲɛni bɛ se ka juguya ka tɛmɛ i ka sisan miirili kan. Sitanɛ bɛ taa k'a ka kow kɛ waati min kɔnɔ, an ka anw yɛrɛ labɛn o waati kama. A ka murutili kɛra cogo min na, a tɛna tiɲɛ fɔ o ko la. A bɛna fɔ o ye ko ne ni n ka siraw tɛ se ka faamu, ko mɔgɔ tɛ se ka tugu ne ka sariya nɔfɛ. A bɛna fɔ ko ne bɛ ka fɛn dɔ dogo o la. A bɛna ne yira i ko mɔgɔ o tɛ se ka da min na. A bɛna ne tɔgɔ tiɲɛ ko ne bɛ nkalontigɛ yɔrɔ bɛɛ, k'a sɔrɔ ale le bɛna nkalontigɛ yɔrɔ bɛɛ. Nkalontigɛla don ani nkalonfa don. N'a bɛ nkalontigɛ, a b'a yɛrɛ cogo yira.
3: Nka an bɛ se ka mun de kɛ? O namara bɛ se ka kɛlɛ cogo di?
5: An bɛna a ka nkalon kɛlɛ ni tiɲɛ ye. K'a kɛlɛ ni namara ni tɔgɔ tiɲɛ ye lafilili ni tɔgɔ tiɲɛ fɛ, o tɛna to se ka sɔrɔ a kan. K'a fara o kan, o ni Ala cogo tɛ bɛn.
1: O ye tiɲɛ ye. Ni kɛlɛ kɔnɔ, an ka fɛɛrɛ wɛrɛw matarafa. Ale bɛna an tɔgɔ tiɲɛ ko an tɛ dannamɔgɔw ye. An bɛna a kɛlɛ ni dannamɔgɔya ye. A bɛna nkalon da an na. An bɛna o kɛlɛ ni tiɲɛ ye. Ne ma sɔn ka adamadenw wajibiya k'o ka tugu ne ka siraw la. Ani an ma sɔn k'u karaba k'o ka ne kanu. Nka ne bɛ se ka kɛ ɲumanyatigi, tiɲɛ ni dannayatigi ye. Walasa ne kanuya ka diya u ye. Sitanɛ bɛna a ka mɛlɛkɛw ci walasa o ka muruti ne ma cogo bɛɛ la. Nka aw bɛ se ka o kɛlɛ kɛ ne ka kanuya yirali fɛ o la. Walasa ne nɔfɛ taama ka diya u ye ka Sitanɛ to yen.

0: sitana min gbɛna ka bɔ sankolo la o tun b'a fɛ ka namara dɔ kɛ ala la ani a nɔfɛ mɛlɛkɛw tun b'a fɛ ka ala ka danfɛnw tiɲɛ
1: an gosira nga an ma halaki fɔlɔ sisɛlɔla an kan kɛlɛyɔrɔ dɔ la nga kɛlɛ bɛɛ ma can bolo ala ye hadamaden dan walisa ka baara k'a ye ani k'a bato nga an bena jira u la ko mɔgɔ tɛ se ka tugu ala ka sariya la an bena mɔgɔ lamuruti ala ka sira ma
2: mɛlɛkɛ mun tola sankolo la olu do olu sera ka tugu ala ka sira la mun de bena kɛ ni adamadenw fana bena se ka tugu a la
1: ayiwa an tɛna o nɔgɔyaw bolo ni mɛlɛkɛw bɛɛ be ala fɛ k'a bato adamadenw fana b'a fɛ k'a bato ayi o tɛ kɛ anw bena u yɛlɛma an fan fɛ an bena cogo bɛɛ kɛ walisa u kana tugu ala la
2: o na kɛ cogo di
1: an bena fɔ u ye ko ala de ye ngalon tigɛ ko a t'a fɛ u ka tiɲɛ dɔn ani ka hɛɛrɛ sɔrɔ an k'a fɔ ko ala ka sariya man ɲi ko mɔgɔ hɛɛrɛ t'a ka sariya marali la ko mɔgɔ tɛ se u la o kɔ ni u murutila u na kɛ anw ta ye an bena u to u ka muruti cogo la ala yɛrɛ tɛ miiri min na an bena a ka danfɛn ɲumanw ta k'u yɛlɛma k'u tiɲɛ
3: ala i ka fɛɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ a tilelen don nga i ko adamadenw na jurumu kɛ mun de bena kɛ o koo la
4: awɔ hali k'a sɔrɔ ne bena n fanga ta ka tilennenya dɔrɔn de kɛ sitana bena i jija baara la dɔw bena a ka kojugu kɛlen ye ani u bena da sitana ka ngalon na ko ne de y'a to o koo kɛra awɔ u bena jurumu kɛ
3: yala o kɔrɔ tɛ ko olugu fana na gɛn ka bɔ ye i ko a kɛla sitani la cogo min na wa
4: awɔ fɛɛn wɛrɛ be ni kɛlɛ kɔnɔ ka tɛmɛ an ka fɔlen kɔrɔ kan u kisili fɛɛrɛ na kɛ yen fana ne ka sira tɛ yɛlɛma ne ka sariya be to bada minw be ne ka sariya tiɲɛ jɛɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ ne ni olugu cɛ jurumu be yɔrɔ min na ne ka senumanya tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la ne ka siraw ni ne ka sariya tiɲɛ ni sara ye saya ye jurumu sara ye saya banbali de ye
5: o la o bɛɛ bena sa wa
4: awɔ nga danfara dɔw be yen saya fɔlɔ kɔfɛ o saya fɔlɔ bena se mɔgɔ bɛɛ ma fɔ ni minw ɲɛnama don diɲɛ laban don na saya filana saya banbali kɔni o na se mɔgɔ caaman ma fana nga fɛɛn wɛrɛ be ye ni kɛlɛ kɔnɔ ne b'a fɛ ka mɔgɔ kisi ka to u ka kisi saya banbali ma ani ni o sɔnna ne ka koo latigɛlen ma o ka taa fara an ka sankolo la don dɔ laban na diɲɛ bɛɛ bena sitana ka murutili juguya ye ani a ka baara min ye ka taa ni mɔgɔ ye halakiyɔrɔ la nga ni ne ka koo latigɛlen kɛra sitana ni minw be a nɔfɛ ni olugu halakira tuma min na i ka ninsɔndiya bena dafa kokura sankolo la ɛrɛ bena na kokura ani fɛɛn bɛɛ bena kuraya k'o sigi o sigiyɔrɔ la
5: aa nin ye kibaru duman ye sa fɛɛn bɛɛ kurayale ani hɛɛra an kɔrɔtɔlen don o don ka se ala ka to o don ka se joona
6: amina amina.

0: Ala ye nin fɛnw bɛ da tile wɔɔrɔ kɔnɔ nka o ma k'a bɛɛ ye. Tile wɔɔrɔnan na Ala ye danfɛn na ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnen dilan.
1: Ala ko
2: an ka mɔgɔ dilan an yɛrɛw ja la ka kɛ ni anw yɛrɛw bisigi ye. O na kɛ jilajɛgɛw ni sanfɛ kɔnɔw ni baganw ni dugukolo bɛɛ ani dugukolo kan fɛn fofotaw bɛɛ tigiw ye.
1: Ala ye mɔgɔ dilan a yɛrɛ ja la. A y'a da Ala ja la. A y'u dan cɛ ni muso. Ala tubara u ye.
2: Aw ka bange ka caya ka dugukolo fa k'a kolo ka kɛ jilajɛgɛw ni sanfɛ kɔnɔw ni dugukolo kan fɛn ɲɛnama lamagataw bɛɛ tigiw ye. A filɛ ne ye dugukolo kan suma bɛɛ ani yiriden ta kolomaw bɛɛ di aw ma ka kɛ aw ka dumunifɛn ye. Dugukolo kan sen naanimafɛnw bɛɛ ni sanfɛ kɔnɔw bɛɛ ani dugukolo kan fɛn fofotaw bɛɛ. Ninakili bɛ fɛn o fɛn na ne ye binnugu di olugu ma dumunifɛn ye.
1: A kɛra ten. Ala ye a ka fɛn dilanlenw bɛɛ ye. A filɛ o bɛɛ ɲɛna kosɛbɛ. Wula kɛra sɔgɔma fana kɛra o ye don wɔɔrɔnan ye. Ayiwa sankolo ni dugukolo n'u fɛnw bɛɛ banna dilala. Tile wolonwulanan don Ala tilalen kɔ a ka baarakɛlenw na a y'i lafiya tile wolonwulanan don na a ka baarakɛlenw bɛɛ la. Ala dubara tile wolonwulanan ye k'a saniya. Katuguni Ala ye baara min kɛ ka fɛnw bɛɛ da a y'i lafiya o bɛɛ la o don na.